ngata o dala no makati wo se na kakwodi dala no make bae na kawati kata kama na o kangato aneno kangato makati tie mo pile ti wati ai dala no make tie me na kawati ero kama na upinyi ni awara upinyi ni makati me yetanyakiwe